0: Attention, radio broadcast from 3.8 megahertz.
1: Reality. Ayalan niyo, papayro.
0: Ito na rin, posis ko sa sasabi tari ko na sabi dati ko sa sasabi do sa nilapit ko ni Bonito. Iwa na sabi dati ko po sa kino ba na rizana na ay hibo kin. Tatayin ko po ni, malay ko ni dito na ay hibo na sa hibo sa. At kung sunban ba kong kina, aray na ko at kina. Pwedeng dito ko na ni po kina sa. Ram ko dito ko pa, nilipat ito.
1: Eh, kasi mo ay yun Singapore pinsin nito dito sa pa. Ang hindi ang mga. Patari ato sa mga ato dami ba ito lagi. Ang yan po sa harap kong da jacket. Singapore pinsin nito. Garing dito ko na dito. Sapay dati ko po sa kiyo. Para mo ni pa ito ako rin. Ito.
0: Ano sa hapurong magor niwa kuti tamang kukuri Uzir dapati kutuis iti switor Plata tapos manipuri Singapore Roland Lundi Sol Kurium Pichot Kamar Bondot Dora Surban Kukuri Kuti Lagay Perantarago Jati Gordo Hanaharu Sirbon di Sirkul Tikmala Jumri Grabling Marbawi Patisun Bulasi Dauri Kuti Gontor Chandrama Nongyudi Asorti Kanti Mama Uga Mama Hamid Mama Nabusiko Jatusiko Tayo Mama Tuswan Nakasi Kondi Birbali Asi Kurpitu Surtukredi Duri Maglay, Sampuna Putita ay tinarutan ito sa ating Abunit Siganta Gordo Hanaharu Gami Hat, Sandahar, Inihar, Super Har, Kamal Sutra Bala Tiga Tante Batu Angguchi, Gami Bay Junta, Bidira Junta Sikri Lotid, Maidin Pidohori, Sorti Pidohori Buntu, Clown, Sindis, Jimbo, Rokunay Tumasa Tainso
1: Super Har, US Singapore Pitsi and Toilet Shop Upinapay Putit Harbati Gridova Dubaitor Arif Tumasis